Ika na nga di sa Hozo, inotip di taon si sa mga padahan Hozo, mata di Cheryl's David. Pahom buso inakatahib, om nagi di LCBUS lojungin mogyum kaposizon it kampung. Jam kavahu, duwang padam duwa minit ang suwab it paguntakaw. Oy kag jam kavahu, tong pad minit rong suwab. Kung ako abal, to ni ba muntok taraw bay no? Kiva po diti Hozo, inotip di taon si sa mga padan, pangan ko di sa tibinay. Kano, makinangot ko Hozo, mata di Moines, Simin, Kakadazan, Baino.

0: aswaaw tamay mo.
1: Tepenay ko ngavi mantad po nagihozo di Ginelis Jupiol Pason Tovi no di minumupus iti babazan hozo inotip iton vahaw nga padan om sizam nga padan katawadan kumadya zu iminakinungaw om katawadan nagikumatamahot pakalaja i Dennis Primus teka DJ Den iminaguhod ngavi diti hozo mantak na diti babazan hozo inotip iton vahaw nga padan om sizam nga padan dadong suvab diti. Jadi jam kawahut tahun pad minit dong suvab timpu dokangan dia suriti abal tonibo montok tarau baino.
2: Abal tonibo tarau baino.
1: Onwan pamuginavan o koy mauan ekonomi totomo saba id kapataon dan budget duvangay bu duvangay padamtu. Abino itkaganan panginsadan aquaculture pangwaman kapahabusan asil om kotambuhusan marin. Minabawas si Montelico Sinan Duvo, Senator Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, sabah pasanganu kahobizan ontononon sandad di Tagazo, kampay no, panginsadan datahom, om pangwaman produk marin, montok papoyin kawas pangawangan vinasi, om nagi kosivatan pakalajan. Pontodon o dimpoton do ponisan kahitasan ay sa kabalay id saba maza kapoyin tutunan do scheme peduli kesehatan montok tinimungan B40 peka B40 katal si sabah duvang ay buh duvang padam onom umbanganon diho patakon kuma do tuhun magigizon habus kakadazan om kinezonon di abuhit o dimpot. Minubaw si Monteli Kahitasan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad sa ginimutaw nga tustu nga padang vahaw ngay bu, tustu nga pod matad himangatus apat nga padang apat ngay bu, mununay mo di kawasa id sabah kakal aw po nakotoy mo panisan kahitasan. Antak po nagidiho kapalintan pagun nga magano nagi panginsamakan iso i magawit katainan kahitasan day tuhun magigizon habus kakadazan mazakem kahitasan kampung baru-baru intuaran. Minabawas si Vazon Montili Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor ababazan Mindao idgana ipinapanaw dohamin pangusapan tuaran miampay na magisusuvay bogizan diho kiguna montok manak kasivatan kumatuhun magigizon papapanaw pamulisan kohimpupun. Pati ang buson na kapalintaan pagun manak pamuginavan kumakapakyanuan katundan dahil tuhun magigizon habus kakadazan kampay na kumatan impon talunalun om infrastruktur community. Minabawas si Montili Konduan kahitasan ng pagkangan tuhun ngavi sabah Datu Julita Majungki soyhion o patitikid upalay katundan om papapanaw id om papanaon id kalalahano mubuzo. Tumanod kapaguhuanan, kapakyonan, pasasayhi, om kaimauan, kapobian, do palinta. Pinatag o kompasan om pinahit o katuhudan idpihatan do tawaw om Kuala Lumpur do pengkavason habi na idtimpu kapakyonan takavas. Hang diho, muntak manguhan panoynan do tuhun ngavi habi na do tuhun magigizon di kikonwan to sibo at tagliho pinabos ipu paliman kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi binuzo gontob tambang katuhunan misaguhi tawaw Kuala Lumpur na bos na kadampot gisom duvong ay bulinggit idtimpu kapakyanwan takavas. Carnival mamaguna kapiyandot panandakan tadaw tuhun sandad sa pamagunan duvang ay buh duvang padam anom id kota marudu na dadi impon kiguno do mamantod pisampuvan om gumampi do tungkus kaubasanan da tuhun magigizon mamagun. Minabawas si Adun Bandaw Datu Dr. Majol Mahap pangazuvan carnival no kamoy nakahantoy minanimong da tuhun magigizon magisusuvay sunsud maza seni kaubasanan. Ang Engke kan kita abal Tony Bo mentok tarau baino abal lepo ditingan Hudi Alicia Michael mentat bogizan berita ehwal semasa om pinendahin di Louis Chalin it bos kadazan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Abal Tony Bo tarau baino.

Nongo dia zu apat hozo tapi neko ngavi. Hozo mentadi Roger Alum dan di au otopot di Jeffrey Avitus guhina dego Steven Masil oi ati om negi ditinu di nokongko hozo mentadi Jill Balitus kosindohan ku selajur. Timpung amavi avi no di inem boda ikut jam ko si Zam. Semua wahid di bagi tiko sain banit bos osina. Om yang pai ko di DJ Koni dodong suwab di tiko pibusian Koni. DJ Koni sanguhun nama bos dan kesaiman bos sina. Ngak tik kita dah kampai yang pai dah gayam koi ho di dema bos dah kadazan. Dari tu belakang avi pegawai dah kongo ko dah hozau tovi no. Koni kumtok dia zuditi. Insan po ketahua dan tu menakin ngau ko di kesaiman mantan pa di jam ka apat tahun pa di menit min suwab di bay no. Isom menit timpu di tisamok na jam ko si Zam dodong suwab. Om Sio, makiampun zau kyo nung kiwadati bos na hasan ko. Nahanday diha kamay di. Makiampun zau kadako ko gogo. Dan makin nungaw di tika sahimban. Bos kadazan, dahi da sabah VFM, berarti kita daw kyo. Tu maza not dia matad not dia zuh. I monokodong dagay. Da dahi ti. I papoyin ka vas pavago di ti bos. Da tinaw da tokaw nung akon ko izyo zuh. Nga isay pa di vago. Dari makin nga hozo tau vino, hozo mantadi veneta lo juti. Isa hozo imanak da pemusawan kumada tokaw. Kumada tinaw da tokaw, may da tamoy mo. Magitutuhong, magiva vasik da tiso om tiso. Nung kiva piyo duan, nung kiva inakapo ninduo da ginavo kamay di nga. Potohibon na po. To zotokaw na po magyaditi nga, minuhos na po din pamagunan. Suway timpu, suway tadaw nga kabahik toko nagi dahil kuma dahil minamangon na toko mo. Dari kanong kinang toko hozo mo tadi Veneta Lajuti, Cindy Motok Tabinay din ako pangavida namot mantadago Elis Marius Tabi Pibabasan. Bye-bye.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.

Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya nangapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

0: Timpo na na kaparangan na siling iti siling manta di Jack Beach iti ako da paingandar. Kapisanahan ko mali GPUs, kapisanahan to tuwang DJ Rumasam Maninggaron. Mga dumat iti kampung Mandalipaw Paparka. Oh,
1: oh inga.

Amin tim puti jam ke 5 minit ada tuan terbelaka pasti kau tu kekal mungkin dengau. Mentok lot ke pelan tensanan kau ngayong-ngayong tawan dah terawak suab kau hapa dah walut dulan ke walut dia untuk terawak kedua nampak nga ribut peti ratid pipirat kinayanan datid penang sakit kau suab nampak nga mentongus sesedap nampak nga ribut peti pipirat kayanan datid penang sakit tatuang nga mibagali ribut petir ati pipirat kilayanan dat id penang sakit linasu na pada terawak suap babas ta siriba nga 23 darjah celsius babas talawas babas talasuk na po nga 35 darjah celsius kamayon da suap ba ribut petir ati pipirat kilayanan id penang sakit kamayon ay tawan da terawak suap ya. Pansikaw kumadi The News Pinihing o sanong tatuang tarawak kayo sa DJ ka. Sanong tatuang lagi kumadi dia Ami M.M. Suki hoy aramaiti karaw Ami siyempa kabiru pansikaw lagi to makinangaw Alasan at Alisa Marian ko karang agas sa limbahan barasus sanditi Ami Nancy Lian pansikaw Nancy to makinangaw Rylan Arena pansikaw lagi Ami siyempa kabiru Sanong tatuang terawak kayo sa kumadiya di Jeff Law. Nagiayin sa lang tambalot-tambalot sa Babi FM. Ito nga daw po. Alansan terima idkalidasan tabi tulan kebangsaan. Kumada tuntin sa lang po si kau di Jeff Law. Kapon si kau. Abi Justin Gaim Titin po si kau to makinangaw. Elizabeth Beth. Hi Elizabeth. Abi Pubadi Wakmin. Kapisanang tatuang kayo sa kumadiya di Jeff tambalot ngawi. Tabid pintu tunan piang balutan kati posiko pebadi lipon di lopen di sage kapi serang ada tetuang DJ yang main saran maki kinong awin awang godapak kati kapi serang lagi kumadi kayo hinang kakagian na siyempa kabiru to rumasam mayo ko na apelo di kayo nang ko rumasam timpunti Hiti na po, kuti kinabalo o maharo na pipirot na o nakarasam. Laso, nakapiyata daw. Laso, tongos, laso tadaw. Nga, pengkuro pa alam sa dat alidas ako na. Kain sa do, manta dat ano na, patarol kaya. Ba, kinakot ako sining dito Pasaya ko po, iti sining manta di Akimin Baranting, katumayay na doho. Hello Janet, kapisa lang nga natutuwang kumadidiya.

0: Gabi and spread DJ magadaw ka PHT kampong tanaman baro kini nga bayna kadaw Gabi MM suk madasi ako rumasam o madasi ako magadaw kadaw Ihalima dasim hiti monggi saranao DJ nga amu po nakadarun ruhan na disambulan amu nakadarun alasuk tamad-tamad kadaw Gabi tiyempa kabiru irnapet Russian alab Hilagkabun, rumasam na pa nga, lumayod kaya, kadaw. Kami Joseph Batilo, kapisa lang ang tatuan ni Jeff Lo, ang pibabasan, ano kabar no, kapisa lang ang nagyos, susunang ako hindi, mabayin sa lang tambalo sa Bobby FM, makikinangod radio ka, Ponsikaw. Kami sabi ng Skabu, Ponsikaw tumakilangaw, Victoria ang kapisalangan na tutuwang ni Jeff Locke at kapisalangan na gitutuwang kumadya Victoria. Kilambusan kawago, paparang oras sining, pamalih sa ginawa.
1: Magyampay tako, manginwago, suduan, kasampuruan, nagi kapagyampayan, miyampay sa piyopusapus, mungupus tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Ponsigo MM Suk to kakal makidangaw. Mi Lania Udong. Hi DJ, kabisanangan na tutuang kantiha. Kabisanangan lagi kumadia. Ami champaka biro ba. Kanaw sumayaw ka daw. May na di kayo. Abi Lania Kawago. DJ isa suminding diti sa petangan kirinda ka daw. Tinapang suning manta di it sa petangan kirinda. Dapang suning manta di hain justly. Ba may po terus-terus dia champaka biro.

Lamusan ko na kiti pasan di Jeff Lock kapis na nga natutuwang talaw kayo sa tambalot dahay nuno kabar kadawali tiyam sa sanang okoy kapis na nga nagi kumadein sa nang tambalot makikinangaw o muna na ko doon tika sa limbahan sa Bobby FM Baros Houston it isa isa na it isa hilap pagunsuway kadaw DJ Maida Ponya Sining di Henry Honorius Basil kagasay batasya to alay dad au norongaw alansan pengrongaw i ex DJ Ler hila Johor kadaw tabi biya basan dahay mikruhang kuma DJ am ten sarang tambal Johnny Upin duo di Lirni Erina John ponsiko DJ Floka ponsiko nagi Johnny Ponsiko MM Suk Lania Udong Cempaka Biru Yutong Hai DJ Flo Kaditong Hai Nagi Kumadia Yutong Ponsiko to kakal mukidangaw Baam pa parang kawagudat sinding pamalih sa ginawang

Amnat paniti jam ko para misa toro minuto tato ang palamusan kapatid kapailan daga tanggata muntok na talaw suab ko para walo tulan ko walo 2002 ko para anam muntok na pulut at gata toro ringgit sa amna ko para walo tusin pulut at gata toro ringgit sa amna ko para walo tusin gata kapingan grade kaysa apat ringgit lima na ko para talo tusin gata kapingan grade kaysa RM4.50 na ho padam talo tusin. Gata kapingan grade kedua RM3 walo na ho padam isa tusin. Gata kapingan grade kedua RM3 walo na ho padam isa tusin. Kantalan grade kaisa RM4 talo na ho padam dua tusin. Kantalan grade ke isa RM4 talo na ho padam dua tusin. Kantalan grade kedua na po nga RM3 anam na ho padam tusin. Kantalan grade kedua RM3 anam na hapad tusin. Sikarap na po nga RM1 hapad ang 2 tusin. Sikarap na po nga RM1 hapad ang 2 tusin. Ilan na tabinay ko kapailan daw tigatang-gata. Muntok na talaw suwab talaw kadua. Kapadang walod tulan kawaluti. It pinalabos.lig.s.

Inuil ladim kapi serangan dong tuang DJ kakap serangan lagi halima dasim posiko tu kakal mukido ngo MM suk yutung posiko awi sabli posiko na gitu kakal mukido ngo Vitalis Balok kapi serangan dong tuang DJ awi saran mukido ngo sabab FM dusun tiada prediti DJ kadau ada ya kenapa orang ada apa pesan ti Vitalis awi patik gumbaya Serah Dharo Sundait di Jeff Loka oh, Suap Dharo Sundait Miampai ko di Albia Justin dot Suap ya Bagalit ay sila sining sabli nga Pengguro po na koni ko na sining di Richard K. Saliti no Kilamusin ko ako paparango da sining Sini mantan di LP Raffi Alpino Sumeyo.

0: Manurut pepailo, kada simbara pemelahawan telefon mantad nombor dit awa tutunan teko kesuaian. Pututo pemelahawan mentok mangalai nunapot pemulutan. Pasanditi mantad Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
1: DJ magidom-gidom payahay kopi-kopi DJ pula mambalut payahay dika Rohai na yahay madap DJ Senjam ko po mimbalutak DJ pula kadi ihatim Pansi ka ulag-alaga tani kayo ming kopi-kopi it masa minum dot kopi Intang-intangan Kada kasi ang maginom alaso Alunok ngati Amit masa pamamaguring da ko'y bulutan Lag-alaga tan mamaguring yami Kapisanangan tatu ang tala ko sa DJ Flo ang pibabasan ano kabar no kam o sanang ko yung pibabasan nagi mamasan pagtambalot ngayon mga gali Julita Magret Lucy Loyo Maria Joan Josie Mindong Ina Rose the Good Ina Emilia Sanakan Charles Lejunan Dato Elizabeth Morris Julius Pansi Abitus John Badoit Marius Barudim Gawis Achoy Taman Pasir Putatan Taman Pasir Putih Putatan Francis Borneo Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, George Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintin Itambunan, Gasi Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Bio, Amayin Sanan Tambalo sa Babi FM, FB, Makikinong Radio, Kalasanan ang Lidas Ngayon Terima, Iyan nagi DJ Flo, konsikot ka, yato nakalamos nati pasan ko DJ. Boros Dusun, senang kapia isa na hiti pamagunan mantada Joseph Patilo Katil.

Abi Paulinus Gyun, kapapa Siti DJ makinahon nanda gisam apapusan kada ya. Pansiko na Paulinus, ami Florita Lasabam Laurentius. Kapisanangan tatuang DJ Flo, pansiko ka, kapisanangan lagi kumadia. Abi Charles Lujinan, Terry Gabil, Maria John, pansiko di kayo, tu masa makinahon. MM Sok, pansiko pasan nui Radio Joseph kadao. Kami yutong kala ko po adap karuhangan to ko pwede Jeff Log isang jam ko padam duwa ka. Ya, tapat rin yutong. Nung inga na po makinangaw nga isa pwede karuhang ko. So, lula ko na mimbalatak ya. Ay sa makinangaw. Lagalaga, tani kayo namat nu na po at manid din po diti nga. Kapisalangan. Kumari kayo din sana. Popo niyo ko nagisinding diti. Iti sining di George Lian tupos aw nalisi.

Gino mo am kasarwan at katuludan in pialitan da tawaw am Kuala Lumpur pagyanuan da pengkumon lalabi na masad agumuat it mangampal sa makai kapal kya lang na pwede lang amantok papasarang da tulun kimuan lalabi na magigyan dit asiribat kanunuan panuhan diti pinalabos dit purupaliman kalabakan Dato Andy Muhammad Surya Ribandi mantana da tambang na pagkatuludan Mr. Gulid Tawaw Kuala Lumpur nga nuraitan da karikat gisam 2,000 ringgit masod o gumuot sumakay kapal tumulod. Aminta raitan da tsuway yaw nga pinapasaraw magigyan da maganod kapailan kahampit dokumen kaintutunan tinan maya da saluran rasmi opisan kaparegistan pagun JPN muntok papatanto dat ano na po at urusan nga tumano dat katuran ang katuntuan dit pinatanto.

Konsiko izan tu makilangau. Abi yutung MM suk Andrew. Di jeplo asaro ko pemai hila wala di artis Jack di tila mansiang kalau. Alahay da ko nudaw na kangay. Abi Rita, hi DJ, nakalabay ako minintang. O gumugya karadya ko. Ta nasiap ka daw. Oho, Korean pa di Rita. Nga po si ko to karangawa kasari sa nung nataruhayan at apapusan. Yutong po si ko na to mga balot. Poponi ako sining dito. Sinimang tadi Honorius Basil Tongus Kagastay Batos ya. Hi, Reron. Pusiko tumakilangaw.

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa kano member sponsiko ikata yere sponsiko kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan auto kawi akurakuro nung asanang tako kumadulun suway mahusiko panghupan diyalo sponsiko
6: Ponsiko di kayo aman tadi tihi ti pari kesam ko biang pari ko tutong bayna. Ponsiko tu minang ambalu toho, minang karuhang doho, minang kilang ngoti keselimbahan beras dusun. Biang payo ko kaguli kayo, tutong tarau ka apat titi, maitit keselimbahan beras dusun. Hina ko penamot, kapi serangan dat tutong, kapi serangan dat madop, osa serang dat tadop, olong tadop, osa serang tinipi. Anuna pas terguangan da suap nga, osa serang at kepada guangan hina ko po, kapi salawati kawago, tangkia dan kuy kayo, da duo sining iti, Miss Salawati Kawago. Bye.

0: Pat na salinit ka na ipungulong takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan di takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po na raguno, rondo ayok kuwaya na no yaginyo, paring kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayok, indaguno, paring kwanangan nam.
5: Yeah!

0: Andaman ko tamay mo ino na manikid Wuhan. Hohobino, Wuhan niti. Ob na kaintahan ko o kaginavan ko miyampay pinapohimbay bandila jalur gamilang. Kotobian tadaw kabansan.
1: Kapiposyan, Diyazo Tainsanan. Izao i Sirarubil, kinangot ako kasimbahan Bos Karazan. It ubang po ng pangupo na ongo maza doid sisang mga panamluvo titik 2 FM. Noi ko Junasi.

0: ilas ko he ko tai do song ko ho go gata do ta dau bai no
1: ino no dia ilas suwe ta dau kina ngon no bagia ko pa yan ho go gata tri do do ti kin ta dau
0: tai gya ko sa himbahan do anu
1: ipo nga ako koy ho aya sabab VFM no bo ako ko pa yan ni ano ra to ko ko mo ra ho go gata nga kiva suwe ta dau kina ngon no bagia
0: Ma, omo, masiti mo kinangozo na Sabah VFM mantan bay, no? Kotoho na ni last na pinapaya ko na go.
1: Kadahin bay, tumanar pa yan ho kung kata na tikin tanaw in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahin man, boss kadazan, na ikot binasin.

0: On the mon ko tamay mo ino, the manikid Wuhan. Hohobino, Wuhan diti. Ob no kain tahang ko, o ko ginavan ko, miyampay pinapohimbay, bandila jalur gamilang. Kotobian tadaw kabansan.
1: Pogino mo uno.
2: Kasahimbaan, Boss Kadazan.
0: Popo mo dizo da hozo. Tangavasi.

0: Mantag ko naman ti.
1: Amin pangusapan.
0: Di sa'yo sumakit.
1: Akon ko sumakit.
0: Ay, nung akon ko sumakit, mong ulit. Amin pangusapan.
1: Na iso pa ng wadas ah.
0: Mong wadas ah? Di ba ito pinay na makin wadas
1: ah? Ay so?
0: Di, naku, ito mong wadas ah.
1: Manong wadas ah. Di, akon ko mandat. Di ba, pada ko pinay na makin wadas ah. Asi, bungon to ko ay amin pangusapan na magunap wadas ah.
0: Apa tayo ko si dosang yan, kiba, pag nakanudang mo kuna wadas ah? Paso sa ano?
1: Kung subay maguna na sa mga na kinapaganakan na kao eh. Sa takaw sa mga gizan naman tatun, magigizan patut naman na kanay.
0: Patapot nagi.
2: Sa kung na natikita daw, panahon na mantok yung maguna na sa. Saan titik sa ano?

pinay ko nga vi, o samok to kono, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, manong koto huwag, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, is sabah, VFM, it frequency, si zam ngupanong duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, koto huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

0: Gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakotigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong dago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makianoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka makiano kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, vikang ko, to aw ko on dom minumbul akaun ko.
1: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadino, telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakado va usim mitunoy. Nakautang ko do card credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

Hi, Copy Boss yan. Izo popo, songuhun, huhumozo kadazan dusun ipogun sabah. Kada hibay mo kinongo ko so imbaan bos kadazan datikita daw. Yampay mo mo boos diosu, yung oswaw tomoy mo. It frequency, si zam ngopodom dubo titik 2 FM, maza. Sabah BFM. Kusoy mbaan bos kadazan. Noikot binasi homosuaw tomoy mo.

0: Boys.
1: Tumihomos niyang kay DJ Eden.
2: Dot Saba BFM.
3: Kosohin baan, boss, kadazan.
4: Hoy, kot, ginahin.
5: Kapilay ko nga video ba jam ko nom na dito daw nga suvabid po gunto ko. Kapipasyan nga suvab, kapipasyan na tumanod bago magkinamawro ka sa imbahan, boss. Kadasan, tadaw ba yun? Tadaw ba yun? Tadaw ko duvo ko padam baho buhan niti ka baho taon duvo ngay buhod mga padam onom. Ay so na kahansan na ang dagay. Tumoy mo to ko date ko pasyan. O binakoso, datadaw ba yun? Pintoon da, no? Datumaguvang, da isa pa bago tadaw din naikot binasi na palakatan. Munong katahod ako kumado minamangon da tuduvan tagazo diti. Sundong tu da susa te kaasan ang kamay di. Tingka na din pamagunan. Tumoy mo to ko munong katahod. O binakoso, miyampay bago na pagkanakan, miyampay na tambahod, miyampay na kaladya, miyampay kahidasan di tawasi. Om, yan pa'y ko na gawin ka sa himbaan, boss kadazando, tadaw ba'y nag-isom jam ko si Zamlo ng Subam. Niyaga tamay mo, tapinay ko nga mi, paghuhi daw ang odizu, abalid po guna jam ko onam tahungo pod minit. Dahit nombo ko na pangabi, dahit timpo niti, dahit tindahanon, pakazan may kalajak po tay, patapatat tanak may sikul. May ngangawrak sa himbaan niti, kapiwasyan ko na idiyazu, isan ko miyampay do hozo ngabi do tanto lumagya. Hozo kadazan, iisa na din pamagunan. Do pumahis to ko do ikapanak do kamakasanto, kapamanak do kapumahisan, maza do hozo. Dari tapinay ko nga pi, may da oambanan pagisusu tanon ko hozo nga pi iti. Manta di Masentius Mac Majang di Benjivino, Pangkis Kihoy. Kunggoy do pinanaw ko di Rita Mojilis nga hozo kapag ho, ay sada pikaw santo popo.

Bambit pagunta po. Kapi was yan ng usapang minsan po. Kami na kumani katatanod na makinangaw na kasayin man, boss, kadazando, itim politik. Tadaw bay no, tadaw ko duho, kapanang baho, tadaw to kono, doin buhan ko baho. Aw opi manan, ganit na binay. Samok na buhan ko si Zam, buhan ko opod, kapanang iso, buhan ko panang duho, ipianda dandan, ko vianda to, duho ngay bu, duho nga panang onom. Abalit po gun ang odesu da au na haid mantan bay no. Opi wasian ko da dong suwa kumadi Joseph Potilu, Florence Boyjol, omi Ijon Tati, om Florita Kinajil, Richard Pinginos, maza doid pason di ho doid Facebook, WhatsApp tapi naik ngabi. Om untuk kepayahan, pengin tondak na ngabi kapabalan sosial mo naimo da pason di ozu, maza di tia TikTok, om itia Facebook, be good. Pinay ko ngabi, patiamusan ko, itim po niti, kiba tanak may sikul, po ta doon. O susuwa po na pataon daon. O hobi na ko sa mohoing tinatapa. Pahing ko po, pavakasan na paginavo, tumaguvang do kaposizon do tadaw bahay na niti. Sundong to ahasu o tadaw kaniyo. O kamay do ahasu tadaw, bah, tamay mo do kiva boson niti ko komoy diti ay timpu kasaimban to ko bos kadazan Madius Joponi tanak may sikul Omi Maria kadao pavakaso kinangot ako.

Kapinay ko nga vi, aw nahayad ko nga ko na balay pogun, inamodo, samok iso laksa lingit pinobi, montok katundan, tahubog isang tagaso taon niti. Isa titik himo tu laksa lingit pinobi na RP iso papapanaw himo po ng tao project katundan ko idasan abal pa yung ganap na tino o ngaw niya so mantok ni papatod do nuna po pason masada in WhatsApp numbul na po nga iso iso si Zam apat si Zam iso tu vahu iso iso si Zam apat si Zam iso tu vahu isa po sa ako niku pagwini o ngaw niya so abalin pagun pazo man tadi Jivili Josephine Lantuis ama apa hangad om upus kudiasu.

Tapi na kung avi kivadi ti isa ko paihan so ang amin iti na po nga namit dagay mantadi Anthony Ekim do mantad kampung Marahang Gana Papar. Papayho do nidupogun i nulinggim tuong di jam ko opod apat ko padam iso minit do nga suvab di koniab tadaw ko iso ko padam tu vuhan iti kavau na dayo ithamin pong usapan papar. Mantano do kaya daniti manu papayho di Norlin Ruzi Ikim id Kedah, Teresa id Selangor om tebinay kinobangan om walis naging ngavi dahil sadu tayko id Samok. Tu hosokon atinan di itong atiagak nulinggim tuong do tadaw suvab tadaw kotahu kopadam sisam vuhan iti kabahu id kabangan kointidan Marahang Gana Papar do jam ko padam duwa tahu ngopod minit tahib tanga daw. Mo'y na to hinasan, subuto ko. Kapayhan suang hamin na politi nga namit mantadi Anthony Ikim na mantadid kampung Marahang Gana Papar. Papayho dam ni Dupogun i nulinggim tuong di jam ko opod apat padam iso minit dong suvab di kaniyab ko padam tu vuhan di tikabahu tadaw ko iso do dahil idhamin pangusapan papar. Mantano da ko iedan iti manudi da papayho di Norlin Ruzi Ikim id Kedah, Teresa id Selangor om santab tapinay kinovangan om walis naging avi dahil sadu om id Samok. Tuwas ako natinan di tongatiagak nulinggim tuong da tadaw suvab ko padam sisam vuhan iti kaapat tadaw ko tahu id kahabangan kointidan Marahang Gana Papar do jam ko padam nuvo tahu ngopad minit tahib tanga daw. Ingkakaniti sa kapayhan do suang hamin.

Also di Venita Lajuti Cindy Montok-tok Pinay. Tapi naik pengabdi di bayna samok na jam kotu dong suwabid pagunta ko. Om kiba isa ko paihan ko kamoy do kantakan italunalun da babayna di nabobo do kulita. O binakoso kuma tapi naik ngabi id kinarut. Lahan panbonyo mantad doid lahan mantad papar kumadit kota Kinabalu bo obi na kozo i humabus tay ko mamaguno do lahan panbonyo to kampungan nga bidet Kinarut mega dit kampung Langkuas, kampung Labak, kampung Punson Kilirip, Tampasak. Om hobi na kozo mantad do kampung Muk iho lahan pakazan do kuma dai Kinarut patay teko may kota Kinabalu to au po osonod o pamanan di tito pinto di ho sumbu mana kopayhan teko traffic light kamay di dai ho id U-turn kuma dai Kinarut kamay di kulita ngabi ongoy daw damantad papar kuma dai KK kota Kinabalu to Audigia bakalaja iho traffic light pintod mga ongoy daw ngabi kamay di dadi tantu do osonod na di apamanan do kulita ngabi mantaday kakampungan ngabi Kinarut iti do pakazan dari kota Kinabalu dari posovon tapi nang ngabi mau maguna da talun-alun dino palano tababasi o pamananu tapi nang ngabi mantad papar hansan magio biobi manak na kosibatan kumada tapi nang ngabi bina kozo i mau maguna da magano da kosibatan tabasi beda da sumampaping lahan masa da U-turn dahil in kampung Muk. Kapayhan iti tapinay ko nga bin at tayo mamantad sa ngun mamamagunah na talunalun pakasan iti kalajya iti i tapinay Laura John Lee. Tumimus na ikasayimban kinangot ako sa di Roger Alum Jandi au otapot.

Nekat minasi oswal tamai mo tabinay ko ngabi miyam pay dia sudet kasahimban bos kadesan diti. Itim po da magadaw diti pingat-ingat ako no tabinay ko ngabi ada da matutud pay tagazo-gazo kamay di tu ahasu otadaw tu kibanan takan katutudan da iso hamin kinay zanon panong id kaiduan deha id bolotikon deha id lawi tadi tantu nubagia da kozuvo da hinasuk tadaw da babay na rinti kopongunsub koza da osikit at tapoy sunung imada da ano iti matutud da tanini nini no po nung aponsal di kozay tutudan masiti da tamangan no kada pogoso kada iduanay tigo gida kibatong ustapod dadi amihan na ikapagovit kapangunsob na katutudan tagazo-gazo in timpo da haso tadao di tinagi pakiyanuan tako da au humabos da id mantad id dahabos hamin da ahain kamazan i osidangan ko sa mo to kapagovit da talo teko ay naman hinaso niya tadao pagkavit may do aw avasi o kahidasan. Tapinay ko nga vi, kadahivay manginom do vayg do tagugumu, vayg tabang, vayg di aysa do hongot mo, vayg tomod, akon kay kiwa hongot. Itong omis kamay di hohabin ako sa vayg di teko tinumon di akon ko tinumon tomod kamusan ko. Memos tayo ko sa imbahan, boss. Kadazan, kinakata ko sa di Richard Michael Fu isay sa id ginavano suto na ni Esther Donnie Kim Siong amin Navy Jimmy hivay na nakatahib.

Tapi naik kong habis dabay no jam ko tu. Apa dam tu minit dong suvabit pagunta ko. Sindak na niya tanaw na ipamanan nga nga ko itin po daw na bobo na kulita ital nalun siyaw na kumadiyo so tabasan na paginabo o hobi na ko so talunalun mantad ikinarut mamaw maguna nga bitalunalun da mantad onam kampung tampay no langkwas labak tampasak punson kilirip kampung muk sandi hobi no nagi kipan nagi mantada kay Duan kadanto na pa day talunalun panbonyo pakazandoy sumampaping bago dalahan mo kumaday kinarut pakazandoy kuta kinabalo day ho no nabobo na kulita to au po kanu au po kapanaw au po kaikit isumbu iay tanda traffic light penehan anu sebab omay daw di bago kulita mentan papar pakazan di Kota Kinabalu tu kaya takaw sengian do ay so di sumbu do tanda ko paingatan am tantu do ay daw semua nu di do aw di kapanak di kamanak ko sibatan I memaguna das mempaping talun-alun jadi tapi naik ngabi pagi-abi-abi no itim puliti timpu ke pemagunan da talun-alun tepon sol kozo kopi posian tapi naik mazak dari TikTok mazak dari Facebook lagi tia WhatsApp I memasun ngabi da kopi posian da ngosubab dan tambahut ngawi om kumadiaw DJ kah kotohodan di Zoom jadi num kiva TikTok di Zoom kanu Zoom menung kibos deh om kiva do si simbah do simbaun do pibahasan tobon ikan aku sudah sundait nga akun ka sundait ko basanan don ka pavago ambiho na ko vasian do kiva do TikTok tapi naik ko dadi pati amusan ko ka sa imbahan boss kada zanditi momohis diazo momohiu diao Felix Don

sakionung antakan koing kabasan hinasu om kozuvan ahasu papanauno ohang mingat-ingat montok umivad mantad ontok stroke hinasu miagano kozo so soan menginum vaigdi kogonop ivado mengusatinan inoindaman kozo tomoy mo itkinaisenon i ohungung biyon tomoy mo tanda nga bi ozan sebab oson om stroke hinasu tubungo numbul sisam iso-iso nungkiwa nununu tanda om sikap pondok papapanaw hang poposokit tinan gisom kodimpot isakadai.

0: Kulut.
1: Kulut. Kulut.
2: Oi.
0: Ngomong ngazano di no. Aso buat daw diti.
2: Oh.
0: Untuk kami bago do stroke kinaso kamay di.
2: Mga isaw panutun sakot na eh. Hoin kabun ko ba. Avasi, manutun ang taktimpo diti kaku na.
0: Avasi ka no? Amo tay isaw diti. Mo panataga kiti hinuzan ko binunuhong di mamisak apoy hod kabun di awang.
2: Oh? Okay, Bombing. Tamangan na po'y tapoy. May naaw kalalan.
0: Kulot.
2: Ano?
0: Miha ka nang kun, nunudanda na manutod pa yung ukap.
2: Oh.
0: Compound takavas na po nga duvo ngay bulinggit. Danda himo ngatus ngay bulinggit.
2: Oh, thank you.
0: Tulung ko. Jadi kakun ko nang kun na mambalay sa tangalizong ba'y no?
2: Easy out di timing.
0: Hey, masin na ginamikaw ko itim yung pay doho. Mga kanditisado. Sogit pwede, pinabos na gimantad. Aban, papasogit.
2: Nung aw malazan, pabasa mo.

pinay ko nga bid may no jam ko tu taho nga pa da misa minute na di da daw nga subabid paguto ko pati hambusan ko bago miyam pay mamahis tako na ginava makinaw da hozo kadazan pentato na kozo miyam pay da kapayhan kapayhan nga vi itanto da kapanak da kapasavan di ka na kozo di babay na di kakamoy da manutud tagaso gaso di ka manunutud patay da tanini nini na kapanak na gina ko mahingkangan so pamanong kahasa tako da managuvang di no au tamangan patay duanan no suvay kayo no tapin ay kong abi itimpo da haso tadaw magadaw diti pasovan tako nagi da umivad manta da osidangan kozo da idahabus kukwangon ababasan idahabus kamay di gumuan na manginom vaig. Yan ang aming kapaingatan ng kapasavan itimpo magadaw diti. Namot nila tapinay ko nga aming patimusan ko miyapay hozo di pidik ganay nombo iso adagay.